0: potente.
1: Ah, inka sin koins ke palkwi chi ilek. Apan ak harsut ni kyaan ut inka anagin shik.
2: Shika na mangke chino me lakakakwilal na router tot el mokon. Ut ka ulo kwaan chik us anak kwan ut hun elik. Kaya kwi chi ilek, ila hun siya kalil, atinan chi mak aashiw chirish di nakakweka ut nakakul. Sashkutan kil, ishkultigan kil, likakwilal re bi ish sa amak intenamit, kaila kil.
1: Aihu esil relimolam re li ish repeten ish kik.
0: Por primera vez llega Calibre.